ma se he chon si ke al pi hua on tin sa se o tsa ka sha ha ro ku hi ku hi tu tsine mene ke hua on il tilin ko William Sui he i i pa ko ta wa hua on ku ka pa me ko tse jo ko ti he i i wa tin sa se wa ku hi hua on ko on Tai sa se on ta te ku hien te chu ta ko un go tse ko te soret e he a ke ku te kong. Yat e ta un te ko a ke ko te ka.

0: tapitiakitsualiw yung aoksok tumiutak. Tusawo si CKL bikunit no nakakaktut na lautatigun. Imgiyuhin ito hak nakluaktun.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!